0: Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote enka uti ano pay mensa aka eye ye nua baa ya de nyina ewo Adam FM kasa fidie so opim se e ma no ho fesa no omo ba studio sa na omusunsum atome so na menim se eye ye nua baa ma Ghana ye kan sika fo no pa ba ko ba ni Magdan ba me mo akwa ba
1: Acho
0: me dasi. Me hoye
1: de. Me hoye nanso.
0: Benso me hoye pa na yesi dwumadi kasi bi. E baso e wo Ghana ha obetimi ni Ghana for etia etia no pay ache dwumadi no.
1: Ai.
0: Obeso kana brofo so obetimi
2: a kana microphone.

habi. Ai uprebe habi pa. Enti minu kese Ghana squad ni enemu. Enti player bi o jina pech ni usu bi ano. Eye player asat now. Na yo seja. Wanonsu. Eje oko walk up ni bi.